0: lopo woluo lopo roram, to umai mopo maamuru tihi. Tihi lo hundobuti, mantila tapulio talatuau tambati lo destinasi wisata. Tak mirul mai mohu ila wolo umang luwali pororam lo pamalenda to ay italo wisata.
1: Lumanu lo mongo panggola.
2: Dila mao polo ia, wanu dila owalia. Alihu tau, dilahi ibi-ibia.
3: Jangan berjanji kalau tidak mampu dilaksanakan, supaya orang tidak akan mencibir. Artinya, janji harus ditepati.
0: Oduolo ito donggo lamia tia tuhabali u bahasa lo hulondalo. Taruna siaga bencana, mialo tagana poropisi lo hulondalo, mahi pongohia pahamu potunua potuhata, mopopele hioto u mopobu, mialo u dilama omo mobu-mobu. Sabu masati aboti, donggo wade-wade topolo dulahe. Modata uma lohehengu u gambangi ma omopobu. Elepono upilo buboti bongo idi, nabo musi dahalo sabutulu buti bolomolo ladu. Ikoordinator forum koordinasi tagana Ledowik David Mailite lo otanggulai, dilamuani alasani topolo dulahe buti mai momobu-mobu. Sabu mamot data umalo hehengu. Boli tulu beti ngo inda umalapo wanu mapo delolo dupoto. Pohilelio odetamu aami wanu bolo woluo umo wali hu amo polapuru wanu bolo woluo umo pobu. Tagana tata puhi pongohia pahamu mopo pele hio to umo pobu.
1: Lumanu lomo panggola.
4: Bo odelo taluhu todu ngolonggi.
5: Seperti air di daun talas, artinya hilang tak berbekas.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuhabali u bahasa lo hulontalo. Dabo maapuju tanumahabali puliti yo. Pohilelio odetamu aami u isi-isiali wau dilamo palongo to umo pobu. Sabu dulahu donggo tingga-tingga. Membi du ode umo pobu. I analisis kebencanaan to BPBD provinsi Muhammad Tahir Laendeng lo otanggulai. Pohilelio ode tamu aami u dilama omo mobu-mobu. Hama lo mai puputo mealo momobu to ilengi. Pohilelio udila boloto nuna lo mao u pemahulala tutuhu hau. Totambati dak data uma lo hehengu. Odetamo aami pohilelio ulo laita isi-isiali uau dilamo palongo to umo pobu. Udongo wade-wade to polo dulahe odie BPBD provinsi lo laita aawota wolo BMKG. Uma mengohi poota impihu utonu to hulondalo butia umalomu patudaa. Poota lo BMKG buti umaliko kolio o BPBD to umopo ela odela yati.
1: Lumanu lo mongo panggola.
5: Bo odelo wadala lo ohuli.
4: Seperti kuda terlepas, artinya liar dan binal.
0: Mengundula awa mongo tato, tanu bo o odimola uma pilopo sambe umai lamia tia to hianga botia insyaallah poli de modudu gaya to hianga peenta mai. Mengundula awa mongo tato, habali butia, ju tanumai lapato. Udila mo patato, maapu ode mongo tato. Utilala to bahasa bolo pohiliala potunua potuhata. Wau utilala to lo iya, ende bolo potunua lo mei amiatia. Wa tia te has din Daniel, bolo mei odu ola po'o-po'o data. Da boju to di pemohindu amia tia tata pomopo elamai. u lolaita isi-isiali wau dilamu palongo to u hituwa-tuwa-uwa ti diopo u donggo wade-wade topolo dulahe odie. Inde bodi topo. Wantia mohindupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.